0: speak in tongues if you know how to speak in tongues.
1: Salabando kova shata baba ba kesebos ka re tebo gobos re ma baba ba shata baba go to koya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ro tobo shata ba ha ya salabando kova shata baba ba kesebos re tebo gobos re ma baba ba shata baba go to koya ha ha ha ha Salabando kova shata baba ba kesebos re tebo gobos re ma baba ba shata baba go to koya.